0: si ye wa kile kile ye ro ni le amen dalin gele ibo anu ye o mu che mboten ni me mbon che ole Joseph Bubaka o mu che mbon ole Radio Nationale Catholique ni babu ya amo anu ale gidile na gele Dumaston le Dumas Ibrahim wo se ye di gano mi ni no ni arere won mi len yaku arere no ni bun kwapu ibole ri bashmere amu bu yoshi ala ni ndu ayoro no arere o ayoro no wechi imbo sewu ni no se yon ile yi ale isere ayo ka afi se yenton krisk befe be Dumaston kubo nda nda reloli nda ni pide o iye kibo ole izayi na kwa kubo izayi uru ubunji lohun kipiye ye kumpo kirishi lohun kiba ibo lohun are ibe basi jesu nda nu anyunu wonu iye kibo ole na kwa nu Paul kile gaga ki agena komu uru kile rom kuboru me uru ine boki pia yeku ine are kirishi ine uni wo kibayibo ebranji nyaku kirishi ebrasaji anyo ne ba si jesu kisu nda kile ni ye ki ibo ole matiu kile na kwa kubo matiu uru ene uni kipie ku ebranji mpo kirishi ebranji epio nage jiro koshi ndano matiu ehele loko chibitonu jiji kareyi ono pie jini dareta reyi ono kilele tirle ale sidon le o shipata rogbo o be yi wonu o se pie onikile kana o sa a nduwa e shipata ntonu o wunu obu juju e ka fo gumoro ho pashi david je mege oria emiamia e se juju gele embo o pa jeli ke da se ke koko ilo bi ilo ubo e etikrejin juju bombo hekere ko me ko tomoma Israel o ereni janimo jashiro ese jontonu ga o yiwonu ese yiwonu ji da juju Awen. O ehe. Wacham. Juju babon bo he. Ga ese yon o fubo. Ba on o len bo gerik ba on fubo lo. Go gerik ibidi. O yon bon bo he. Go len a horek bashi. Titin. Go gerik ni. Kedi bujele no egaga bashile o budiku ishi o juju bombo he iwo fontijin dom apo osu fenye no fuba vivi mere o chibin ponton won gen seka ape bashikura wumbo ene ki ofo yoro nege ele bashi Jesus Christ ni egamu ka hetite kope murune niyo kope ofusere niyo ese yimile bushu ono kele tir lesi donle o shipata no obun be iwo mponu ose pie ufo le ufo kwo kana kwo o a nyunu o etieji ne ne yinu gbogbo ẹ̀pẹ́ ẹsẹ̀ ilé mú yẹ chibi tọ́nù pé ògbó tọ́nù nkíní kìlẹ̀ àpòrò nínú kìlẹ̀ sẹ́ ṣaṣa nínú kìlẹ̀ sẹ́ didi ọ̀rá nù ọ́ pé nfèrèntẹ́ni lẹ kéhé di nfèrèntẹ́ni alẹ́ nfèrèntẹ́ni lẹ kọ́ bùnpọ̀ kéhé lẹ bùnpọ̀ kọ́ ṣùgbọ́n yìí ní ògùtẹ́ ní kẹbẹ́lẹ́ wọ́n lè paṣẹ hẹ́ lọ́kọ̀ọ́sìn kò tó nà israel ọ gẹlẹ wọwú náà bọ gẹlẹ nínú jáṣí náà ọ náà tsa kẹlẹ èsì yìí lẹ ẹ máa yẹn nù pọ ọ yí wọn nù ẹ jọ̀ntọ́n ga bọ́bọ́ bàjẹ́lẹ o kẹ hẹ́ kọ̀ọ́sìn o wọ̀ ọ nù ọ bá yẹn nà hẹ́ kẹlẹ bá yẹn nà hẹ́ alẹ́ nù yí wọn nù nbọ́tọ́ nù gàdá mu ga. Ya roro seshi ajita agoyin o eheko echana pe iyo nu ashika guye nu o ntiji ose elewo pe ele bashi hello kosen mikrebo go nkebo ngbogere mpu gelo go gele kredi da pe mbo okiru da mu wo yi da mu wo yi gon wo mbo hese yi wonu opuraje yi wonu ojo nwa na o enu mun mu ye ne le ba si jesus mo pokikikike obo se echage bo ntiji baro iye nu o bo se cha refo apa na oyi pe ntiji genu bo baro nono o pa si hero ko sin fun ti jin dom ese esu fe ye no fe ba bi vimere o ti be nto nu wo nono je se ka pe na jele be ntiji no e ri o nono o lo ame ele na ko vi o fo tin o le yo ilé fanga ẹrẹ yóò fọte ẹsẹ ẹrẹ fúwú ọfọte ní ọnà húrẹ ìyẹnu ọwọntìjì ẹrẹ bọntìjì rẹba ọfọte ní èdè yìí náà bọbọ yìí bọ bu alẹ náà fà bọntìjì rẹba bù ní wọ fúrẹ ewu bù wọn ọ ntìjì mọ̀ pọ̀ ọ ẹbọ alẹ ebe efe ile pa jesus christ o chan ile pa jesus christ a esipata yen ra ale benne inki bi jinki go obore benne inki go bo a mine o chapa a mine o chapa ese gege yi won ese yi won ese nunu onti jinu no domun ga pete mbo ese le buge yo le ka pete mbo buge ge le ka pete mbo ese yi wonun jesus damu wo mbo momo ko ra bo bo so bo ge ale no ko ko mi gen le go gen sifka le go gena ese ga yi jiopu na gele ale no obumu ele pa jesus christ seyeye ọ na hurẹn elebọ ele orumọ eba ọ dimanu elediwọ ofotinu eleyiwọ elepashi elele o elepashi lẹnu tẹbọranu lewọwo elepashi kolonun tẹbọranu ọwo gajigejiriwo kolo nkini kwapo ame onu kwapo bọbọ o tẹnu ame ka kolo ọ ofiyi me fegu kretienge aten inki yago ese fosewu kretien bipi oni otenu kakolo kretien me kuno apo ye hekosin ni pasi Jesus Christ o kakolo mu kolo inki klanbe me labu me evivie bu gelom mo je fa bi vieno akpọ n'eje pie ịrọ ntiji ịrọ nye m ya eleso ịbọ ntiji je ịba ọ ale nchinikwa pụ unu nta na ovivin ịrọ vivin ebe ọsẹ fẹ kana akwọ mmere ale ịbọ ọfụ ịtayi mbu shulero mchi jesus kristo yi ho amen ngeli mbon ko lo ombolonyo ntenu wo mehenyu a inya molen ni pagi ayewu mehenyu me su hinin ila o mawure megi ayewu ese gino lo ko na nesinin nen ara ju fanyi ko bo mu o chingrafu chi o bunu ulo blele mu alegalele mbegege mbegege mbo ugu ugu chingrafu chinuo mefe egbo muka ale bubo osu bubo yi ilo ibao ale ma mle bedidiman ge ale muka nyashi ulo uye ugu urejidima omese ma yin butono na kwatu ayin rumuo omle meserein enwa jesus se yo apo ofudisun ebanu gba igbein shi yo akire kire yo ruo lele amen
1: ufu elele mbo ili mbo wa mchinu po chubi mbo nejele ili iyo unu no unu no jesu kishwa ale no inyi che mbo ntene nono ule ufu mbo no
2: inyi gilo urmo gibe be inyo wawu
1: ili che ufu mbo